Terus? Ditu di balai pokolam hane yen kengken kaden kayu najin ni dewo ne mirip je sungsut.

0: Yun.
1: Bih, dewara tubunga nang sano ni Mick. Ngalob, ketubunga nang ngad saja. Untung joh umah bu Lodro. Sing keto, rin mo Pak Lodro, malih mo nang manang karung. Aba kekesiman bisa keto.
0: Ngihak. Arin.

0: manutin daging-daging kecap agamo.
1: Kudara menawa.
0: Mina kadi punika pustaka kutara manawa ne.
1: Misreng. Iko.
2: Sireng tawang. Hmm.

0: Tor ang ragi.
1: Ireka titiang ring udayano nereng tetama nane titiang melali-lali.